0: George Strait, The Love Bug, sin ka te bagunan na wanin kin na gatuan mat me we love bug ka ki spins in on them one na na do mena da na ga to mena wat na sna beg da sko a pcho mena da na wa anin jo to not pickle ball guys in ka te magisag da bi na bim ge gi na wa 90 Sinclair me we me gi sigak na no ti pai kan menik shang su ti pai kan
1: NCIFM, Legendary Country and More.